0: gbogbo olugbo mi jake jado ni biki biti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe o ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi e je won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan eh se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori ko do ilewo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa pupo ju ibere wa lo Lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo Olorun ni bi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e ka foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire n bo wa ba Oloni ibi o ba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe ma ra anu gba loni anu dide fun mi loni ma ra anu oya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o etewo si mi ki so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu odalebi e wa gbo nkan ninu we Psalm 23 oju we be anu se mo se oju we bi ta anu mo wa laye eyan asa anu mo tele eyan ni iwe Psalm 23 ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin o n lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji kole o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won le wa bi omo kole sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kindi omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ri kili o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si ola anu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo omoju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo omoju oju e si nda mi bi igba to n sunkun gbo n ti won ni ki n so fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi 40 omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase lekan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen jabole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe wedon eni ti mo nba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye e bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi bi enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo se gbon se sa you are purging 24/7 o mo to fa igbon se ni o sa nlo toilet le me wa ni ko si wahala bi owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to ngbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo eyan dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe on fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday I'm born in no church. He say, "Bawo le le le, he da wo le." I am going to lay hand on you. Eni kani so tiye babi beni mumbo. E pa wopo. Oluwa ni ofa stroke ife woja de bi bati e joba woja de lara iniya. Iwo ganto mumba witi mape uti mbela lara uti mfilie arasheti emia wuli inga miniye. Modumika badalia badu shempolia badash. Lati seju ilo ofa buku to semisi nu omi atejere. Ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole stroke lo kun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won a si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba da ko enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi atejere in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le elomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jaku ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o nilo ki ri okowo to kapu lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yen o si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje o lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara tin ta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori tin ta o mo gbe anointing lati orun mo toro e bi ri se nse mo ni ko se le olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigba tin ba pari waasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori ofa ori ti ta fi mi le iwo to ba se bayi ni ni ori ti nta o o ti ni inira pelu gbogbo lasibo to nla koja wa wa kigbe bo mi se nda le be ni ofa adagbe adaso njabo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olorun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ita now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olorun patapata isin gbowole number 2 bi n ba ti ku nbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le kin to mo lo church Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Mo si be ni keni chat. And Lord Lala Side summit ita bere. Idanileko fun gbogbo awon evangelist, gbogbo awon ti je pastor, gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re. Ni agbare eni to ni aye atorun, to ba ti di ago mewa ni ola. Ma tutu so ngba ta ba de church. Awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni itun ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re odiri laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus Oh, Teliamana Haladish. Oluwa ni eni kan gbo mi bi mo se nsoro yi. Malabalabali abadusha. Oluwa so pe ni eko kan to ba du kini kan si pin re. Pin yen tumo yo ja oje. O le ja oje nikun, o le ja oje leyin, o le ja oje legbe. Ohun Oluwa ni ki so fun o pe ejo aye ni. Bayi lo Oluwa wi, mo ni ki ejo yen sare je. Agbara buku tin ja oje.

se nso nkan mo olufe gbogbo igba ti olodun ba fi isipaya han mi tin ba ti le so opin deba eni ti inu run ti ra baba ababa bu abinesha malaka to li abadash itin da inu eru tin ji oyi ki nle mo duro ninu ase olodun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju ilo oya gba ominira ategun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbugbo awon ti en ba apia bi owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yangan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti en gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu je sari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe any foundation fundamental knowledge awon eko pile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbara emi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo on ti be yen so niyan ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wi pe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowo le ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowo le ni iyen tumo si wi pe bi pastor ri o ba ko debe eko re de kan eko igbowo le ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya ale fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se to le gbogbo to si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba telomi ba diri omo gbo pastor e soro ojobo run oh my god mo n soro ojobo run gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a bible teacher gbogbo se nje ti olodun eko to wa nta lowo bayi ti o fi di december igbowo le ni oni ka lo sinu pipe ka de bi eko igbowo le ni oni bibeli fi so fun timothy oni mo sala ina ni ebun oluwa eleyi ta fi fun o nipa igbowo le ebun awon kan o ni je yo laye afi igba ti woli ba da wole won bibeli ni nigba ti mose gbe owo re le joshua mo nuni bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni olodun ti so mose lo ti so joshua mo nuni di eni igbega ni waju awon mo israeli mo mi se wa so nkan asiko ni gba mi loni o isojo ori afefe la si nba bo ni agbara olodun ti nba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant ati nba sare gbo wole o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan ta won kan omo ni elomi nkan wiriwiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbo wole o loni o ti fe sare di oba lola oba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha ti nba ti gbo wole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wipe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor ni yawo meji o le gbo wole o lori ben pastor ti nya le ogbodo gbo wole o lori pastor ti ba nja le ogbodo gbo wole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because under be osmosis and diffusion enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti nbo tori mo fe kasari daily agbara ka gbadua fun eni yi olufe igbowole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbowole mi ni so mo qualify lati gbowole nikan igba ti elijah gbowole elisha ogonu re farahan mi a mo so nkan ogbon nigba ti nba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi lo church niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen won nawo esi o isin meji ni sise loni igbowole na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo si o niye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi waju baba re lo bi an ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi embe laye

0: okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo. Engineer in no time.
1: Oruko mi ni Akande Oyejide.
0: Akande
1: Oyejide.
0: Nice.
1: Nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is Kuwararo.
0: Inlo wa si wo
1: Ben sir. Inlo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye. Igba yen won ti ni branch si iwo.
0: Okay.
1: Asa lo sibe. Sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: beni ise mi si jira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kun mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo si bo lowo yen se kan yen e ja mo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa be wa sibe ni se pe mo wa gbowole yin
1: e gbowole mi o
0: to re lomin yo lo dena de mi ni
1: ah no e gbowole mi o eh gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
1: ni odun yi
0: olorun eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
1: mi o dara pon mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august

0: san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
1: e darapo mo fully
0: 7 mi le ma wa
1: nice
0: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
1: 17
0: shopping 17 shop shopping complex
1: 17 shop
0: shopping complex
1: what to reda
0: o wa lo awon
1: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
0: gbogbo se nje tolorun
1: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai Mombo, wa gbe owo yen esa o la mo nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbon pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe po gbadua e n ba fe po mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 1 kg cement won 1 kg ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
0: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con
1: le tun tin gbowo ole
0: to je self con
1: self con
0: 4 bedroom
1: ilu wo le nge
0: iwo
1: iwo na ni gba ni kete ba se wa tan
0: be ni ba mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadua fun dai ana mi o simi bi tu bon yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadua fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le bi wa bi
0: true ana mi le mo fi wa si abe
1: mother in law yin le bi wa si
0: father in law
1: father but daddy won o si baba yin o si mi bi
0: but wife mi wa bi bi
1: ko ba yawo ti won wa bi
0: wife temi gan yan to je baba e o wa omo
1: je won mo won e pe won
0: mommy oba
1: mami oba ati banabas
0: banabas
1: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
0: be ni sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto e mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa duro si oju
1: mi daddy yin so be fun won le le ri mi o
0: eh sugbon ki sadu nku o wa duro so ju window ni mo se wa e bo mo le teni wa ri
1: won ni ki emi le bo
0: yo yoruba ni
1: wahala ti je ndudu e bo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu e bo ni mi tele
0: sugbon la igba ta ti wa bayi olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
1: Is a gillen say. E so dada.
0: Eran ni mo nta bo HND guard ti mi.
1: Iwe eran wo?
0: Mo eran mo lu.
1: Mo lu. Babe leran ti wa nbi. Won ni mo lu la won nta. HND graduate ni won o. Nigba ti yin o oja, won lo fi nkan mo, won wa fe ran mo. Joko be ko mo sunku. Mo binu tan mo yipo nbi loni. Owo agbe ni dide. Lojiji mo ni ko ja wonu aye re ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down nice owo meji ni o kan oloni owo emi ati owo tara gege bi won olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa leleyi ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapalade be so ri tin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se teyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni Thursday and Friday won fa won yan certificate to ba di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata in ta mo nse lori afefe re anabala bi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni e gba certificate yin eni kan ni te yan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen si sen secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma asiri an to ba fi olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re orin ti o tele ma so pupo ngba to ba di Friday to ba di ojo Saturday gbugbu awon ti won ti pass through Bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na ewo eto daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa bo o dekunle e pafra ni isin bayi mi e bayan chat o eyin omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni ofise sugbon se nkan to je pe o le fa anu mora eh san da mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
2: bi yan ba wole elo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe daddy
1: gbogbo eyan mo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase soja de pe lato ni lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo so le kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti oku lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
2: eni kan mo fe share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you